Pantios lika bingkil aran barrio isyo bele tiyochak chika bingkil ikat pagkumon halanjis chat anak kwan sa kakot kibot mantas ko bingkil kwa rakunak lebit siyan kakulki kuli yamada an kwa rakunak.